asore ne sa danso ne koma mina kosia kwabia unya bie ye mami unya bie ye sore ne sa ode fa kutujene tunche